Dabwe dadi hun, ewa wi drindo inu e mon. Chemendo ti min rutano, shtei mono. Deje ta nyunat, che senta gute shpeten mat chemdo, win kato datak. Ne shwi ta mak che wan, deje ta imunat. E gute enu gutne che wan, ka dabwe yin damak. Ne gai shpeten damak, kene te bai na win dabwe. Wen kan stwa bta gu te mon, ka min gut na na mo shum wi kanish. Nat tam ke him ya gne te pet ka wasyut, mas tuen no te shu inaro. Wen ka inu imet, no ku to es peten te gu te nyun, mag inu te pat mono. Wen ka inu imet, no ku to ti abu tadish, ti chi inu da ut na tu tosi, mag no ku to es peten mat shenu. Inu imin, e ku te den no te mas tuen bendin inu ka es peten dem. Inu imin, e guadindin tjenista dadihin, ke tje pastaman kwesiban inu tsendamun, ne tepe dayan skat kaimin win. Inu du jinanu, wikunu endamak shtanyunu, we mutu wikunu endinanu, shtaymunu.

Pero, bonus yung liglib mo siya. Ang nga yata kahapit ipin na yata yung minuwebit mga kayo sa kayo itinong siya mayan dit mas siga dit yan. Ang nga yata kahapit ipin na yata yung minuwebit mga kayo kainsa kayong seto ko TV manong ta ewa wait ka na sa kayo itinong siya ngayon na may dat kainsa kayong sa Hakewi na tiko jasa kalumoto ahat na tiko sa kayo itinong siya e ke siza po na pandano yung libresong siza. César. My heart book kiss na ta no ha. Ang ni medyo din ay vita na jigit na. Ay kan may special note pe kan jigit na no cha Michel Balanchuska. Saisa, Saisa gadis na ba che po haben Michel asta.